0: Esawa, wanok radio bujuro. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza radio bujuro. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wanok radio bujuro.
1: Okwekwatirira maaso kya bulabe kubanga engalo zaffe zino zitambulirako obukyafu bungi obuyinza okuleetera okulwala amaaso go. Amaaso galeke tugatataaganya. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Webali kuuliriza, webali kujye kumirako.
2: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Manya bifa mu nsi buli wa Sunday kumakya, okuva ku ssaawa 5 paka mukage ez'omutundu, n'omukugu Kibombo Salim, nga kuwa bifa ku mawanga ag'enjawulo mu program Kalimagezi.
3: Nz'omugave, muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim. Teekateeka ya Kalimagezi tugenda kutambula ffenna, tutunula ensonga ez'enjawulo nga bizitambudde mu nsi yonna.
0: Kalimagezi.
3: Bw'otunuulira Isirayiri ebyokulwanyisa byekozesa ng'amazima, oyinza obutagiteeka na ggwanga erya Iran. Bannaffe abakuze emyaka mujjukira be twaliwo wano, waliwo kye bayita Operation Thunderbolt, abamu bagiyitanga Operation Entebbe. Kiri kyakesa ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogw'omusanvu 1976, ebiseera Idi Amin yali afuga. Baali bakomando 10, baava mu Isirayiri batambula kilomitazi 14, ne bayingira mu Uganda, baakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe. Baali 16, 12 baabazzaayo nga balamu. Eyo ye setting gy'egamba Isirayiri gy'erina.
0: Buli wasande ku makya, ssaawa 5 paka mukage ez'omutuntu. Kati beera omumanyinga omanya by'obadde tomanyi, awo fuka omumanya amanya ebigenda maaso mu nsi ng'owuliriza program Kalimagezi buli wasande wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Bingi by'otumanyi, by'owulira obuwulizi mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna, mwetu ne mu ggwanga lyo. Kati tulowuliriza omanye, tukwaniriza mu program Kalimagezi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku Radio.

Kale kula msiza ko radio budu, radio iyo muntu wabulijjo. Wasuzo tia omulonji awuliriza. Kansubira nti wasuze bulungi. Wabati wasuze bulungi, mnange embeera bwetyo. Olumu embeera teba nungi, songa tolala, ebintu biterera. Nolwekyo, guma, yongera okwekwasa Mukama ate yongera okukola ennyo. Omanyi sente bye bimu kubisuza abannayuganda obubi no n'abantu bonna mu nsi yonna. Nolwekyo bobanga tewazifunye obanga obulamu si bulungi, nkakasa nti olina w'otandikira okusobola okubanga otereeza ebyo ebitatambula bulungi ne bisobola okubeera nga biterera. Kulikayo mu programu ya Tumusinze n'Omulangira, kakasa nti akutambuza bulungi ate nanga wakumperedde tusobole okubeera nga tutambula ffenna paka saawa zigenda kubeera mukaaga. Nze Omugave ndi muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim. Programu Kalimagezi ebeerawo buli lwa Sande okuva ku saawa mukaatano paka saawa mukaaga. Tugenda kutambula ffenna tusobole okubeera nga tumanya biki ebiba bigudde mu ggwanga naddala ensonga ezo ezisinze okubeera nga zitambula ze tunoonyerezaako ne twongera okubeera nga tuzikutera ku mmeeza n'omanya ebintu nga bwe bitambula. Ntera nnyo okubagamba oba okugamba omulungi awuliriza nti ensonga zino olumu tuyinza zitunuulira nga teziri waffe naye ate ezo ziba zitukwatako kubanga ebintu ebisinga bifaanagana. Olumu ekintu kigenda okutuuka ewuwo nga wakiwulirako ng'ate omanyi n'enkwata gy'okikwatamu kubanga era ensonga zino zetubawa olumu tubawa n'enkwata gye bazikwatamu n'ozigwa bulungi. Kale atanaba kugera ng'otuukayo saawa mesa essaawa esatu etaano esatu ewedde kati tuli mu saawa etaano esaawa etaano etandise eddakiika ziringa ssatu zokka sambyako osobole okubeera ng'otuukayo. Mwe abavuddeyo nammwe twongera okukulisaayo so nga ate ababaddeyo olunaku olw'eggulo ku sabiiti mukulikeeyo ne bannaffe abaisiraamu abaliyo ku lunaku olw'okutaano nammwe nyongera obakulisaayo. Bannaffe abalina abafunye obuzibu mu kaseera ka wiiki eno sabiiti eno ennamba gye tubali tituliziganya twakoma okuliziganya ku lunaku lwa Sande ate naawe tukusaasirako nnyo obanga ofuniddemu obuzibu ng'ojja kutereera beera n'essuubi. Gwa omulwadde mire ddagala gobelela amateeka g'abasawo sijja kukoowa kwongera kukubiriza nti towejjanjaba nga tomanyi ky'ojjanjaba. Self medication no, genda mu ddwaliro bakebere zuula ekikuluma wejjanjabe ojja kubanga otereera. Olunaku lwaleero njagadde twogereko ku nagamba nti kkiriza gaana tulina okuluggusa tugenda kwogera ku mbeera eri wakati w'obutakwataganira obutambula wakati wa Iran n'eggwanga eri Amerika so nga ate sira tugenda diteeka nnyo ku Isirayiri ne Lebanoni. Bano nno batuuse ku kaanya ne bateeka omukono ku ndagaano eyateri kutamu kutabaala munne. Kyokka omusajja yakutta olupapula n'ateeka pen n'ateeka omukono ku ndagaano eyo ate akyalumba munne. Isirayiri ne Lebanoni nabo tugenda kubatunuulira olunaku olwo tujja bateekako nnyo essira. Tubadde tubasuuliridde nnyo olw'ensonga babadde bateesa beekuba naye baali banga kati balina we batuuse tulinde tulabeeku ebyo ebigenda okuvaamu. Baali banga bakoppa bazadde baabwe Amerika ne Iran kubanga bw'otunuulira toyinza kijjawo nti Amerika eringa taata wa Isirayiri so nga ate ne Iran toyinza jijja mu kubeera taata wa ba Hezbollah weewaawo mu ndagaano eno tebaabataddemu naye nga kyekikulu era kyekireeseewo enteeseganya ezize zibeerawo Lebanoni. Tuyinza gamba nti Isirayiri yalumba Lebanoni kukuba basirikale ba Lebanoni edda kunoonyayo ba Hezbollah ate nga taata wa Hezbollah ye Iran. Tugenda kutunula nnyo mukago gwabwe nekkiriza nga tetunaba kubeera nga tugenda eyo musoke nkweka update wane waffe mu Africa kiri mu ggwanga erya South Africa siri ebyo ebiri awo ebirungi kansoke nkutunuzeeko mu ggwanga erya South Africa obunkenke bukyali bw'amaanyi mu ggwanga lino erya South Africa. Mujjukira nti waliwo ekikwekweto ekyatandikawo bannansi ba South Africa bano ekikwekweto bakise operation.

0: Esawa, wanok radio buddu. Esawa, ziri musambezo mutunu, budde bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza radio buddu. Mtu atali mugunjufu na mugunjufu, omulabira ku bintu bingi, nga byonna byekutiliza kunneeyisa ye. Yabaffe, omuntu bikibi alina okukola, ne byatalina kukola, okubeera omugunjufu. Ebyo byonna, wano mpogwa mutugunjuke, okuva ku saa musanvu ez'omutuntu, mpaka mwendeza olweggulo, wano ku y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu.
1: Nkwanirizaako nnyo ku 9:8, 9:5, Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Kumusambu tekuiseko wadde edakiike mu bweti. Tuba tutandise enteekateeka yaffe eyatugunjuke. Tujja kutwala mpaka wali ku saawa 9. Ku saawa 9 tujja kukwatira yaawa kuwaayo ku buyimba nga bubo. Ate tukutwale mupiira wakati w'essaza ly'Ekyaddondo, Wakaggo ne batabani ba Pookino ab'e Buddu. Kamukedde yatuusedde Ekyaddondo dda, ajja kuba atuweereza omupiira ogwo mu mbeera efaanagana bw'etyo. Nze Mulangira Kalema ateredewo, abakulu baatuusedda koko, baagikutte mumwa era bazze kutandika kusomesa. Kati gwe w'oli tonyeenya kaleediyoko, kati awo mmanyi Ibula wano kyalenga ku smartphones wano, nkakasa nga tayagala na muntu ajja kulamuza simu. Naye ate
2: bwabazze yangamba yabali mu class.
1: Naye bwe waba awazze okugula essimu Ibula,
2: Agimuguze.
1: Nga naye amatugali ye n'atolamuze bulungi, togira. Kale tugenze mu nteekateeka yaffe yatugunjuke, tusaasira mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu, Mukama Katonda abagumye. Akasana bitundu by'eggwanga bingi ddala, kali bubi. Tuongera okwesabira abasobola okufukirira tufukirireko, naye tutandika kufukirira nga tojja kugenda nako mu maaso. Kubanga atojja kuonoona. Ne bagamba gundi mwami namugera njagika kukuuma kaka akakuba amazzi n'akakuwa n'ogakuba y'ennaku 3 n'okaweereza mwami namugera n'addayo n'omala wiiki 2 nga tokubye oba wiiki, awo taawugenda kubuuzi babudde zonna. Kale tugezeko okwekuuma, bafunye ebirungi. Tubagamba nti Mukama yeebazibwe, aye tube nga tutambula bulungi mu mbeera efaanagana bw'eti. Mwami namugera buuza kubawuliriza tusobole okweyongerayo.
3: Neyanzige abalungi abatuwuliriza twebaza Katonda atasobodde okutukkiriza nitusobola okubeerawo wano. Atukumye nga tuli balamu, tumwebaza. Malamu saako ndi musibye mutyanno. Mbebaza byonna. Buli omu kyasobodde okutuusaako engalo. Tugamba omusana kituufu, naye ate omusana guleme kutujja kutumalamu maanyi na kutujja kunzikiriza. Kubanga bintu byonna Katonda amanyi bw'abigereka. Ate era amanyi bw'atukuuma. Nze ekyo sikiinaako kubuusabuusa. Kubanga wano nze sirowooza nti wano mu Buganda twali tufunye enjala. Yali ebaddewo naye nga waliwo ensi ezifu kati kwata Somalia. Kakati bwe kyasinda wano naye abali mu Somalia kati bwe bamanyi. Naye byonna tuli mu maaso mu mikono gy'ani.

0: nema tuesanyo lino nalio bwe risuka liandi kufule chimpeme mpeme sima nyoba chitufu esanyo li nzo kuvira mwuzi omuntu asanyuka na akaba omuntu asanyuka na afuna ekizibu waliwo omukyalo omu namulaba kedda yagenda naseka nnyo oluba luno oba lwawogokayo bubogosi nerulaalirayo ekintu ekyo nakyerabirako era bamutwala butwazi mu ddwaliro n'amala okumpi ssabbiiti bbiri ng'oluba nga lyabadde ssanyu mwami namugera
1: wangisewo
0: omugunjufu yandifuze atye ssanyu obutamaliriza ng'afunyeemu buzibu mu kusanyuka
1: yes,
0: kubanga wali tusanyuka buddule yaleeta ekikopo omwaka guno lwegenda ekireeta
1: otyo
0: omusajja mu kubuukabuuka ennyo n'alinnya mu kkubo emmotoka n'emuyitako omwo n'emuyita ku kigere n'ekibetenta kyonna naye nga yali musajja atwagala tuyambe obuwuliriza wa leediyo Buddu omugunjufu afuga ate essanyu obutamaliriza nga ali mu buzibu
1: yeso
0: awo we tuli olwaleero
1: omugunjufu ekigambo kati twogera ku ssanyu
0: ku ssanyu
1: waliwo enjogera egamba nti buli ekiyitirira kifuuka kibi
0: kiba kibi
1: buli woyitiriza
0: kiba
1: kibi
0: kiba kibi
1: kaakati ate nekigamba nti ekiwoomereze
0: kizaala
1: enkengo ebyo na byonna abaganda baabyogeranga nga bagezaako okutulaga nti oteeka okubaako wookoma
0: mu buli kintu
1: kaakati bwoba ate mu ssanyu oteeka okwegendereza okusinga ate mu nnaku yes mu ssanyu ate waali egendereza nnyo okusinga ali mu nnaku lwaki nkugambwe tikubanga oyinza okusanga nti omuntu asanyuse edda nga abakyala tebaalyanga nseenene
2: nenkoko
1: ensenene nze zenasinga okwekkaanya
0: nenkoko n'amagi
1: nebibi naye kati nze ndi ku nseenene
0: ebyo byonna byaffe
1: kaakati ensenene va ku zino kakati zetusanga mu tawuni bagenda bayimba ensenene yekyoya ensenene yekyoya naye nga nazino zisanga nga nkongole nebakuguza katampeko ate awo oba ku muzuuli waliwo nebakiramula omutwalo naye kyenjagadde okutuukako abakyala ate bebakwatanga ensenene yes
0: nga mwabaami mwebase
2: abataziya nga bebazikwata
1: abakyala bebakwatanga ensenene n'abaana kuba nitagenda mutakwata nsenene
2: era omukyala nazisiika
0: n'olizireetera ku kasowaani ng'obiseeko
1: ate mwe mukyaliko kati tuli ku ssanyu ensenene kisimanyi kikigirimu oba kikyakirimu n'olwaleero waberangawo essowaani nga bagiyita kigere kya mvubu
0: eyapaasi
1: yali nga yalawundi bweti kaakati nga bagira bakwata ensenene bakongola tiwaberangawo kusiika senene tebazisiikanga baziteekanga mu mazzi ne bazifumba boiro jukira kakati ekitwe ky'ensenene ekyo kakati kikaluba nnyo naddala ekiri kuba ekino ekibuto bwe kijja omutwe guba tegunaba kumatira muliro
0: obo
1: tagerageye nansiike olaa nensiike bwogira ofuna obuzibu kati awo nawona tukya kati omwami yabanga musanyufu nnyo nga abakyala abamu babiranga n'abakyala abamu babiri bonna nibagenda nibakwata ensenene nemanya nti zize za mwami wabaawo n'abaana abalenzi awo kandi nagikkakkanako essanyu lifuuka litya ate eryobulabe abantu baalyanga ensenene bagenda babakuba enema wassanyu kubanga bafunye ensenene nibagenda bagiraki
0: nibabakuba enema
1: ati na yende mapaku vino zine za fweze eze chizungu zili za vanga za
0: eze chiganda
1: eze chifirika wawa inzo kubanga waliwa na wala kakati na alio kafuwabi na nesene ni
0: zeyari hili demu sanyu
1: zeyari hili demu sanyu zeyafuni
0: demu sanyu
1: zeyafuni demu sanyu
0: chala webali kwa tansene
1: za agenda na kusasulira kubango mchala baamugulira anga ye echigoye hinga kutu nesene
0: olo kwa tansene
1: hii chari u kakati sanyu lino kienkuka ntirieta kukwe gendeleza atipa liwe sanyu elirimu omuntu alina kanganyiti alina omululu kati abisanyo niliyo kare kufukira ekiwa bulabe nga oli mukulia kati noyo esanyo liyaba fulanga ya bulabe kubanga bali babanga bali densenene kwekamba kimara mu obugunjufu omuntu nti nibagiranga nti watendia nina mungina baba kakati nina kuzindi ntiyari kuchita ba mtute kuchita na kumujia mwusene obugunjufu obati ba kukanya nti olimu gunjufu vato olimu gunjufu vachichi bubu guwe tide bufu de echo mazogiraji kakati esanyu duwaji ngama nti leta kukwe kendeleza ulamu umuntu uti kubanga esanyu si dinzo kutuka ongoli kuchinyumu wenjo kere kuchinyumu abandu eda babiranga nevi nyumu byambaga byachi duwaji osula wacho tuka ngavucha no vayo ngawe no guvasid kubanga wasanyusi ile na tukitogera kuchi kusanyu kakati sanyu ile emirundi ekisingo olumu abantu tibamanyi kulegera kubanga baganti
0: okugera esanyu
1: ekino ganti kakati nogera no esanyu ya dewe iriri nika nkume wano ate sanyu nalio teko kulegera genya nemyaka yes
0: chikusanyu sati chinsanyu sa
1: emyaka jenyini uwe sanyu divademu gundi na yate gwe emyaka jijongo kwa
0: seko
1: no bugunjufu
0: ochigezotia
1: uteko kuchipima umuvubuka ataina buvunanyi zivwa wana ako maonga bucha na wana amulaba tibajia kwe unyanyi ngako agenda kumachia ngubudi abakitero kera ngabata ambu hatita inza kutuluka kugenda kumachia nga agenda ata ambu nga muntu mulamu vera aba ato bie sikama kutuba mazi
0: chitegede
1: awama zoku kati ngeri jibala bo mfubuka
0: sibe balaba muami na mugira
1: sige balaba na mugira
0: nga akoma oku emu
1: kakati aha
0: kuminabili yao
1: bucha mfubuka ye tuwalye tagenda kukosewa yengu mfubuka ya debaji ya kani mfubuka ya nete tozataja kubama na yate echa na mgera ataki kubacha ufu
0: kubacha ufumu
1: kakati ulio mfubuka ba naga ni tuwabade masanyu nza na mgera ukukama mula angira kusanze mongo utabwendi kati na keseza wabade
0: tuwabade kumbaga
1: wabade kumbaga
0: na bageri ya nyumye
1: kanditichi ukulabi kichama tubira wano neishi bitu kulimuaka Chasanyu. Nenda mungira kwenye kesi zayo.
0: Kuchibitu. Nawe na uvayo kwemu.
1: Nivayo kwemu. Atendo, vina uvanga wego.
0: Na no kubala mumu na ano ujibala.
1: Uvala mumu. Kubanga ukasebi video, tuto tutuwa kukombieko. Ato inzo kuba. Siko inzo, bato mi oiwa mu.
0: Oiwa yoko.
1: Walono chave rangano kukundi.
0: Wana mchisawi.
1: Wana mchisawi. Abamba asulanga kupolisi.
0: Chitufu.
1: Esanyu
0: tolifuze
1: totegedde gwali kusanyu eri gwani kati esanyu kyengamye tireta ko kwegendereza ati dito bugunju fuwo omuntu yogedde kukulia omuntu ono banga buli omwa akuba yeliso limu kubanga nzina sanyu senja kulia nnyo na akuba yeliso limu na kati na mugera abadde babuza n'okubuza kyobadde ati kibayinza obutabuza kumulala ujiraba kati hivyo nabi abugunjufu obugunjufu ute kukuba nga buli mulundi
0: okusanyu kakuno kulabile mumia kajolina okusanyu kakuno
1: kulabile
0: mubude
1: okusanyu kakuno kulabile mvunanyizi wabolina mvunanyizi wachichi chichi nze nanaba umuami muya ngamba yari ayagala nnyo akanyama kano naye nga balina bwe bakookera naye ayina ekifo ekyobuvunaanyizibwa kye baamuwa n'aga nti ateeka aka sikyayinza kutuulawo kukalira
0: awo sikyayinza
1: sikyayinza sikyayinza naye nga yali asanyukira mukanyamaako kakati esanyu kyovaogenda
0: naye olw'okufo kino kye bamuwadde yagenda okulaba nga takyasobola kujja
1: takyasobola okiraba
0: mukiraba
1: kakati awo wonna wonna buli ssanyu oteeka okubeera olikomezaawa ebisanyusa ebyessanyu bingi nnyo by the way okubeera nemugundi waliwo abantu abalina essanyu mu bakyala naye olina essanyu mu bakyala naye essanyu eryo olitambuzizza otya baga nti bwobeera ng'odduka ate todduka noyitiriza
0: noyita
1: nawuwo
0: olinayinza
1: okusanga omuntu nga yaga nti ye essanyu lye liryawo naye oli liryawo otambudde otya bajja kutandika n'okutuuma amannya naye ate bakakutuuma nga emyaka gyo gijyamu okutuuma erinnya eryo oyo mutayisa oyo muzeeyi bwe bakuteekako nerya muzeeyi mutayisa
0: ekitegeeza gwe toyina gwoyisa
1: tolina gwoyisa
0: kasa kiba kitonde kikyala
1: kubanga olowooza nti awo wewali essanyu lyo olaba bwe weebuuse n'olwekyo essanyu tulina okulipima tulitukutte tutya ye mu budde ki hey kuba toyinza kugamba nti kubanga nsanyuse njogedde olusanyuke matumbi budde ogenda waliwo omuntu asanyuka naddala abanywa kutwenge nagenda okuva wagunyweredde okutuuka watuuka ewuwe ng'essanyu eryomwenge likola ensimagani awo zitutte
0: gweoli mu ssanyu lyo olwabali mu nnaku yaabwe ate geogenda obakuba essanyu
1: ate ayinza n'okuba nga talina nnaku naye essanyu lyo liyingidde mu ddembe erya namugera namugera yayagala kwebaka oba namugera ayingiziza essanyu lya namugera liyingidde mu mbeera yagundi yamulangira kubanga gubwogera nga owowogga n'ensi yonna neewulira olwokuba gwosanyuse eddembe lya munna ate oliyingiddemu ate okuyingira mu ddembe ly'omuntu obugunjufu buba tibuliiwo buba buyiise kakati nno awe wetugeraageranyiza nti essanyu lyetaaga obwegendereza lyetaaga okumanya wooja
0: okulipima
1: okumanya ate ekigambo essanyu bwe litabaamu banaŋŋamba batya banandaba batya
0: nzaani
1: banaawulira batya kakati awo essanyu lyo liba tiririimu nsa obugunjufu nga
0: tibuliibuba buyiise awuliriza tukwebaza okuba nga okyawuliriza oyo abadde mwami Namugera abadde atubuulira ku kigambo ssanyu okusanyuka naye nga mwami Namugera okakasa nti okusanyuka si kibi
1: okusanyuka si kibi kyenagambye tebaga nti buli ekiyitirira
0: kyono ba kyononese
1: kyono
0: kivaamu kwonona
1: too much anything eraba kiteerako ddala nti isbad kakati
0: bwe kisukka
1: nga kimaze okwonooneka ate kasi tekifuuka ekibi nga obugunjufu nabo tebukyaliwo yes
0: but buba bugenzi tulina okusanyuka kyogamba
1: tulina okusanyuka ate tulina n'okupima okusanyuka wekukoma yes tulina okupima okusanyuka wekukoma
0: okusanyuka tusanyuke naye tupime
1: nga twepimira waliwo omuntu kwega nakugamba nze ndifaalinga nnyo ku bantu abanywa ku mwenge oyinza okuba nga weepimidde nti ŋŋenda kunywa ecupa bbiri kati oli najja naga nti olagawo
0: bakwongere
1: bakuwe endala nnya kati notereera awo ne pulaani okusanyuka okukujja ku pulaani yo okukuba kufu
0: tolina kuva ku nteekateekayo
1: era waliwo omuntu nze ntera okwogera ekigambo kyange nti buli ekibuuka sikiyita nswa gwe buli ononaaba ekibuuka
0: kasibuka kyolaba nga
1: kiriko ebyeya ngaoganga obojja
0: ngaoga nti eyo nswa
1: eyo nswa era ŋŋamba nti bingi nnyo byolina okulabirako noga nti ekyo nze sikikola ogamba tokikola lwakubeera mbeera zo kifo kyo myaka gyo n'ebirala buvunaanyizibwa kubanga omuntu nga Semaka noga nti ojanga kuyingira nga bucha ubwa Semaka bubu bati buchanoga bubabuganye
0: tweyanze go mulunja ulirizo ye mukuru na mugera koma wono ne haja tisalama mutuba na yatubulire kusanyu wanga waliwo bintu byetusanyukamu nolabanga tuyiseeko bintu ebisinga obungi tulina genda nga tukakkana mu mpola okusanyuka kirungi nnyo wouluni wunu mtu asobola okusanyuka nga asanyuse mu mutima gwe notamulaba na kumulaba naye ate okusanyuka ne tuyitako kyekikyamu kanzije
3: Uchauliza program tugunjuke mwetu yongerira okumanya kubicho mtu bya inokola okubira omugunjufu wanu ku radio buddo radio yo mtu wa bulijjo tugunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio buddo radio yo mtu wa bulijjo Oni muzei kakumba wana radio buddo nga kutusibwa ko rokobo
4: boom amandika aba wanguzi
3: Alo mkulu seo banyabu.
5: Mundi yangu rumzei kakumba ngabuli joba nange. Mwilekira ukulie nkoko.
3: Nkoko?
5: Hei.
3: Ata ha. Boyo gira kuva ku nkoko.
5: Hei.
3: Obanga agambi abakazi bonna bafe.
5: Ha.
3: Abakazi ngaba uomeruwe nkoko.
5: Anti chijia batu kakonga echa atuse kumukwano kwangu.
3: Ani yena.
5: Kumusaja yalie nkoko kuva mbuto.
3: Aha.
5: Kakati boya tuse mumiaka wana.
3: Aha.
5: Na ata andiko kike mange nkoko. Eguro watu kideka ungezi nga yakabika majana wabutu kidoi na kuruwa lero ngo mwagumu songo dengo gwenkoko nga mamira
3: Mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako Roko boom
4: ama andika aba wangu zi
6: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, Sears officially lost his title as Brine Master. The water is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, Joao's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on DStv.
3: Luwacho sasula chinji, nga tewali wa mkisago butasasula ya dechi kumi. Katingo kwenza apu ya momo mpya, yani umomo apu. Usobulo kusendi kilo mtu ye nasende kubwelele. Buli weekendi, obo kusasula masanyalaze, wamune bilu za mazi. Ezidu wansuwe nkumi tanu, kubwelele. Iye, chitufu. Otele kachinji, chikuwe mirembe. Wamuna ukukongira manyi mungalozo. Katida unilodinga, obagula woni umomo apu lero. Otanikira wakunyumilo ulamu. Obutalimu ya doksasule nusu. Ago, gemanyi gamomo. Rainbo, AgroScience Company Limited. Bebakole dagala readout. Edito mudo kufila damu milandira. Echikufila kukuluwa ukudamu kumela mundi milo yo. Oluwa tetamexi. Dagale likola kasori. Omuemba kone bijanjaro. Linongalile telo mudo kumale mieze satu. Ngateguza mkumela mundi milo. Echiwa bilima kasera kukwe gazanya. Katiate posilini. Dagale liyabi uka. Ngalite bisanyi. Mogo. Nebi ukebili enduli nebi valebi omuti nebi kola. Batu kole de dagala. Adiko nisita. Edite nduwa dezoneza fango. Gamba ngaka tunyeze. Blight akere bilime. Nebi lala. Katiate tani kapu. Dagale liziza. Nduwa deza bright izo na. Obutata taganya bilime. Gwayeta ze dagala lino. Zange mubakamu farm supply wamune mubansanja agrochemicals kubudu street mchibuga masaka wamune chotila mutauni ebu koma nsimbi lisange mubatamu kede agrochemicals ateka disizo mubabukasa business store kuba kusimo kumanya bisinga wo noti bili noti noti muenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane emu bili emu nyatanu nya okufungi sa sente lekachileme kutambu za business yoka sobo Katingoli ku Stanbic Digital Forest. Osobola kugula bo kutunda sente za mawanga amalala. Nga weyambisa Stanbic app oba internet banking. Esawo yuna mu kifo kyonna w'obeera oli. Kino tekikwetagisa kusimba nyiriri. Tewali bino bya sayininga wano oba sayininga wali. Songa tekikwetagisa kumala kujja ku banka. Nyumira okuvunjisa sente ku miwende misava. Atenga buli kimu kigwerawo. Songa tekiri mu kukwera likiriza ng'ovunjisa sente. Kubanga okikolera okusimu yo oba ku laptop yo. Kobere ngoli mu lugendo. Osasula baba kuweleza ebintu okuva e Bulaya. Obanga olina byogula. Nga bikwetagisa kusasulira mu sente ngwira. Stanbic Digital Forest. Ekuwa obuweereza obukyasinze okuba obwangu. Atenga ne sente zo. Gwazibeera mu mitambo. Stanbic Bank, erungamizibwa banki enkulu ya Uganda, nga nesimiza ba customer, zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukadde 10. Empaka za World Cup ezebibinja, ezozo zigenda mu maaso, era nga mawulira gavayo gocha. timu anamu munana zeziri mubibinja bino iranga sisa njida muma wanga asatu wa mategesi atenga nukwe teka teka kwazi timu kuli waguru nyo kubabuli timu yewe da bulichibinja chilimu katemba wacho abanene basu ubidu wakubiefuga songa neba nambalu jega betegeso kubasi bobuli po ngatuwe sigama mkususu wa mwa betaba mwalodi kapu nekatemba jirimu tebicha limu kweka kasacho no yana wangula obaya asinga katibuli chimuchi soboka ante mipila jebibinja echari intandi kwa butandi kwa ya chikopo chensio na songa nekatemba yatandisa dokwe yoreka kale tosubwa walodi kapono ku DSTV funa DSTV decoder kumutwalo gumuna ichitundu oruwe yunge ku DSTV accessi kumitwale na mukenda zoka onyumilobuli kasera DSTV yo home of entertainment Maluti Choice Uganda edunga mizuwa Uganda Communications Commission.
7: Uchauliza program tugunjuke mwetuwe yungi lido kumanya kubicho mtu vya inokola ukubedo mgunjufu uwanuku radio hudo radio yomutu wa mulijo
0: dachika ziri makumi ya satu zokaze zise kusawa musanvu tuchalimu program tugunjuke iranja gala kujane Hajat Salama atubulire ku kigambo sanyu lino eri omuntu omugunjufu ebintu bingi nnyo ebitu yu ebiwayo obugunjufu bwaffe omuntu ne bakulaba ng'ekimpeme mpeme naye ng'ate bambiri badde sanyu bayinza n'okkiriza bwe ganti owa aye nnaku zino kati kamera size ezayala ne simu bakuba akafaananyi ne bakakuleetera n'otandika kwewolereza munange nabadde nsanyuse nnyo nabadde nsanyuse nno busanyusi nasanyuse nnyo naye nga weewozaako nasanyuse nnyo naye ng'obugunjufu wabuyiye Hajat omugunjufu n'ekigambo sanyu
2: sebo kwebaziza abawuliriza abalungi mbeba z'okubeera nga mugye ku Mideko Radio Budu Radio Mutwa bulijjo Radio Enganzi mbalamira okutya Allah mumutye mukole byabalagira muleke byagaana kuva tugenda abagenzi bangi
0: bangi
2: kakati ekigambo ssanyu owulira nti ekigambo era kya ssanyu naye ani akikuleetedde
0: esanyu eryo
2: esanyu eryo livuddeo
0: olijewa
2: esanyu eryo nali obufunye omutunzi yaba alitese tese nze kyengamba nti buli lwofuna esanyu
0: soka webuze
2: soka kudde eri Allahu deri omutunzi omwebaze ate omusabe akukolera enteekateeka ennungi mulyo ate lireme kugwanga likufuukidde buzibu
0: ane Hajat ensangi zino bameka abafuna essanyu eryo n'asooka adduka emisinde mu birowoozo bye n'agamba nti lino essanyu Allah yalireese
2: gyebali kati ffe munzikirize yaffe bagamba bofune mawulire oba kyonna kya ssanyu mu bwangu nnyo ky'osooka okukola ovunnamawo inzo kuwa mumuntu nga badata mkundu kumula panga atade chenye kutaka bata gude dalu inzo kutunula kusimu nga bamukubia ka chintu echenja uro vunnama akokuwa vunnami ugambanti nkutendeleza chino nchipunye ilo gendo kuguja umutu wenga Allah mazo kutereza
0: ogendo kewe nakasimu bote ngomwana abalonga aba iyeo
2: vunnama vunnama
0: esanyu
2: lyo toba akocho yegula bafe batugamba kuvuna bavula teka chenye cho kutaka ye mzenza abama zo kulaba nti unategedde
0: omugunju fuye nnyi nakusoka kuchimanya esanyu lino lyo nnali endabye obali enfunye livudde
2: wa waguru era bobanga onoyita mbulungi tewali nsonga lwaki opapala lwaki weyambula lwaki okuba enduulu lwaki soko kakanuka nti ya rabbi olimpadde naye nzizaakoki omala okutereeza obwongo bwo bumanye ndifunye eryango omu ndifunye ezenteeko limanyanzeka ndifunye nyina bennyina okubuulirako ndifunye nsirike nekunize birimu ebintu bingi kubanga eriyo yinza olifunanga gwe wennyini bw'oba osirise n'ofumiitiriza twezeruga nti bana essanyu lingi kange ne mala okwebakako bumuze omutima kinza okubanga ekyo kibadde kyakutuula dda ku mutu ekikuzimbyeko kikuzitoweri ogenda okulaba nga Allah akikutikuddeko nakiteeka wansi bwe pa fino bubato obunna miengo ufuna yola aka ufuna uzusa yola aka biri kumala mweba za katonda kwa katinkole itia uvoku mwe okuogira nze nafuna kusanyu liye ndabanti mbulambu angiri liyasoko ukubiri ya mani
0: kugenda Saudi
2: kugenda maka kubanga nafuna kasimu aja tuliao nti usuluti anti jendi video jisadde nti mweba zanji sadde randi wanatumi nagamba nina ye dalesa nyukunzi lyachi haja tugenda Makka Allahu akbar erecho chenna sosa ngamba Allahu akbar Allahu akbar
0: lotanga
2: nagamba Allahu akbar
0: nenda Makka
2: nenda kuya ngamaziga gampitam mane yali kunanga mami chichi walwa ngamba Allahu akbar mfunye hija kwanza yange ya ba Saudi direct nivajimpa kakati chanteleza umwana nanga mami gendo ufune laka gendo ufune udo sayo laka biri nenzi sala nalindi ya unga naba laba ingi deonga mateka mtu katugenda wa mama wange wali waka mama tuwake nutuka konga wamu kubide desa esimu nilana yoro atulaba kwa Allahu akbar Allah kwa gamba botende leza katunda ukakana okusinga kwanza yuli sanyo li naso so kufuna
0: omgunyo fuye nafu nye sanyo
2: deri katunda
0: soko demo kadako kenyi
2: Ulane wewe naku. Ila fetu ini duwanga wagendi ofitu. Kula za oga ina lillahi wa ina. Eyo chochecho. Ogendo okuchimala. Nga katunda kuwado bongo obukola chote kukola.
0: Ngo kakanya.
2: Nutasubula kupala. Kwa ngezo kwa matigundi. Mwana ukangambu wange Hamza. Hamza emoto ke mkubi. Kati mumala kapala butu. Inza no kurenso. Vinawe nofuna akave nje. Kati ngono kugambi ya sanyuka. Na ati mutuka neemuli nye.
0: Neemuli nye chigiri.
2: Ochiraba katite ya mala kuluhuza.
0: Erobo lema ya bufuna.
2: Ochiraba. Sobo malo kukakana ko. Nuge mitu nubiyo nachino sanyu liyemfunye rino. Allah liyampa denti yendi. Alhamdulillah.
0: Mwebazi.
2: Mutendirizi. Tula. Boba cheta agisa gamba. Mukwano kwa kulio kumpi boba mufumba. Aba mchalao. Timamu abana soko jola bi.
0: Chino.
2: Oba soko ulire. Nga mmalo biti tenkanya. Babanga chikwata ku family. Nga mama ne tata jebali. Ero otambulo damba kadi baba kumpi. Tibane ya maulire. Kakati ya mauli lagu kwa sanyu so inzo kusiga lango ulinga unze niba kutemele mpenda tukolewe tuti tukolewe tuti tukolewe tuti tuweza kati ansanyu say wala la la la la ayyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye sizikira yo
0: ati si gambia liyo mchaa
2: kati wego tu gambia
0: ya sanyuka busanyusi
2: na sanyuka urubani rubi
0: niwe tuwali alendo ba ukusanyuka chi
2: kubanga
0: nga pa muwaderu umu la wantu
2: ya
0: sanyuka ba naseka urubani rukwati la yo
2: kubanga biofunye ubaila mivumba si gobo sose baba bavifunada
0: esanyu liyo nomu gonjo
2: fuyo teriyo pia mivumba
0: abantu baba bali la
2: babi la bala bada oba mivumba mukutiza
0: nalabo mchala bo yemala mune gomesi nesumulu kakubaka alikumbaga ateno nembaga si ya mwana we
2: abandu olaba abantu esanyu weli bakole ebichamu
0: natandika okuzina amazina agata
2: tigirike kanti anti esanyu liba diri nzita kwenze likutumie kuzina mazina gachifula nenge bwe gatyo omuntu afunye esanyu asokera dala ina kuba mtonzi wogo ino kusoko okwebaza kuba yakikoze era no musaba akutere mu kubango yizo lisanyuke sawe yo musajja asanyukire mtu kama de moto kanaji kwata najivuga ekigo kye kyaliwo mtu kanaji tumiza yonna
0: waliwo na akatambike mbadenda ba wano mami yagule moto kempya enungi tu baba na baka gata babu gata gata wa nebo na uliranga asanyu na jiteka mulujawe uwe nebo ya ingiranga ya gendo kutuko kuyingira mumuli yangu na ya kachuke mirundi ya juwele kumi
2: wachuka baalabai
0: alaba kumotoka yempia
2: Allahu Akbar
0: na agena na atuka ne munju azao kate ni wat na gula one dirisa demaji tunuli ringa
2: uli nesanyu
0: omwano uwo muto na kwato musumali nagena naji koroboza akorugundiru agena tuna wadi ngo mwana ali mukujisa na uliranga atafe naku naduka na kwa tu msumari na kukoroboza kumana na mga chino choko zochi ulea wechiruma
2: ya
0: na,
2: rabbi mungu uliriza
0: kumbo msumari gulika kauka katate na
2: Allahu akbar
0: mwana vya gwera mdwaliro mkono gufunda awasani mga nti mwana tuina mmosana kumukono
2: sanyu
0: sanyu
2: ulawe sanyu ili mwe li janga li genda kule teda vizibu nebo vochi sabi ye kubange sanyo tiriebe eleka nyo
0: tiriebe eleka
2: tiriebe eleka
0: sanyo tiriebe eleka
2: katite huba mwongobo ntiwebu gendo kula chote kukula wenu kusaba akuya ufuna muyambi akuyamba akukakanye akulage bande katunda ina manyi ya inengeri jainzo okukukakanya nosoka nofuna obudde obumula uga kali sentence funye nziraba emiliyoni yanga musunga bujoba otokwa tanga kunusu mutwaro ne bakuwa miliyoni kati vuganti bazimpe sawe yu gange ne kulira ngine Allah ugenda kulabanga ekibade kigulo mutwaro sasudde 10 kubo bongo bugize choko tuliko wansi
0: okakane
2: okakane ke funye sente zino kali miliyoni 10 bilioni ojifunye Allah wange mpa ayimpenda butia bwinkwata sente zino nsoke kugula kibanja oba nsoke kugula motoka nirage kubanga bizirozo biji mutoka nti oh, tugendera wali wa hajani wali waguru kugula motoka
0: wasadi
2: wahajisadi nti bwintu kire wahajisadi ngule motoka ninga te motoka kusenteze bakuwadde ati igendo kuvira ko kufako
0: olisanyo
2: eringi kati esanyu lino dungi naye teryagala kupapira oyinza okwogera n'olumya abawuliriza olw'essanyu lyo weraga nabagamba nze sisobola ebyo ebigambo ebyo bitajja kugenda okwekanga ng'ebigambo bye wayogera ebikuletedde
0: obuzibu obunene
2: kakati essanyu lino lyagala bwe liba liryo wekka gumosi likawosoko ye bwe liba nga lyagala okugabanako yitabo yino ligabana nabo
0: ate si buli muntu
2: ate si buli kubanga
0: buli kubanga wabawo bili kwatako
2: watu labo olwaleero n'abakyala balu mwami yaizo okutunda mwanyo batunze kina jana amulaga sente zaalese umushala nakola olukwe n'ababbi ne bajja bazimubbeko
0: nokutta ne bakutta
2: oba nokutta ne bakutta kakati bwe kiba kintu kyakufuna bufunyi nti ofunye bugagga bwogenda byagala kusooka kufumiitiriza era omuntu alina emizi essanyu lyagalamu emizi y'amaanyi bwe biba nga si bino byakuba nti kikagwirawo nnyinakola yo tikati nga bana balonda bamemba ba paalamenti ne bayitamu ne bakola okujaganya kwabwe okw'amangu omuntu asaana weweemu obudde omale okutufumiitiriza nkoze ki
0: kubanga ekigenda okusanyusa tekinsanyusa
2: kyekyo oyinza okuza nti kangene mbuli okwa jati salama banenze bampadde emmotoka omwana nga angulidde emmotoka nga jati salama gogendo kigamba agenda kuwulira bubi nedduwa kuwembiwa nakulaga asanyuse kumbi ate munda
0: tasanyuse mubana yo wali yali aguze na kagali
2: gwati omubulira omwana bwakuwadde emmotoka nyabo noyo najifuna tajja jivuga kubeeri abantu abalina emitima emibi nasomesa akwana olulaffe batusomesa eno ewaffe nti waliwo ekigambo kyebayita ekiiso omuntu abeera n'ekintu nga Katonda yakimuwa naye nga takimanyi nti akirina nga bwega mwami kalimu olabika bulungi n'ensirika ogenda okulaba eyali alabika obulungi ng'ogenda
0: okwanga
2: tolina nakyo manyi gye kiva
0: mu luganda kyetugamba kamwa kabi
2: kuba teyateekamu ekirungi ne mwami kalimu olabika bulungi nnyo Allah akutere mubaraka
0: naye nga muli si kyotegeeza
2: awo tekijja choka sitochi furumia ti Allah akutere mbaraka aba kusabide bulungi tikatuna akutere mwa mkisa mchintu echo
0: chengu chako gambi
2: kubanga chisobolo kubako bantu babu ebako mwana munene bamuyo eba nechano bani wazali chana chionze eba nechana chionze
0: nenga mulisi chotegeza nga
2: mulisi chotegeza wabule umutima gogu kola chilala kati gogo bakutende de ero yangwa mangu Katonda amuteke mwa mkisa obu chijewu chivyuli chali na tichijewu kuyingira kumuanono kubanga kati nesanyu wedifana na tuzigambe obado umusomesa baku wadu wa headmaster wa headmistress Tuku bidabuli muntu.
0: Banage bapadoku.
2: Banage bapadoku. Matagada.
0: Wali wabada kuagaliza kusigara kutaka.
2: Wali wakuagaliza kusigara kutaka goe pankira kawo.
0: Otegese unakawa gama wangu. Abantu.
2: Kuba abantu wabe mtima imivimu nsimu ebali. Mm. Abalogo mwebali. Mm. Asobulu kukuli. Atini ibibintu Allah wabakiriza bikwata. Mm. Pamwada headmaster tajia jitulamu. Entebe jibako jateka mchata demu.
0: Sate singati wacha mokiri.
2: Sate singati waso ose kuchamuka.
0: Beka anga beka.
2: Beka mwika. Eee.
0: Waje.
2: Wabituwa ni nkubanga tedi chipia mivumba mwetu kutisa. Mm-hmm. Bwababa hakuwa hija. Hija abantu waziba wate. Mm-hmm. Bwababa hakugulide motoka. Abantu wakugulide abantu motoka. Mm-hmm. Ne president ya gulide abantu motoka impia ni nkade. Mm-hmm. Nyingi ezitia. Mm-hmm. Bwaba tulina. Lugoye ruoyamba delupia abantu ba yambala yambala. Mm. Angu tuwala kwa Dubai kulaba baginda ginda yuda biona teri yo chipia chinza kole wolu wale norwecho sagala oingire mu buzibu esanyo lifuko buzibu jori. Mm. Soko oliteke teke.
0: Mm. Soko kwa, kakane
2: bobo genda kola pate kulaga bantu biofunye jikole nyinga na yuma zejiteka teka.
0: Mm.
2: Kubanga kakati bakuwade motoka chiche chikukoza pate
0: abantu chibata la banga
2: ngane mtu kabaku wa dempesi goje gulide.
0: Mm.
2: Eja kubanyana mafuta gono jitekamu
0: go talina
2: atendwa neki tukule wawo kapate mangu abantu mbala kubo ya gala kulaga abantu.
0: Mm.
2: Abantu abo vula gabu nasi balunji.
0: Mm.
2: Abano uwo kubanze na utidoku mchala yaleti dibawa ababi ule mwanyi.
0: Mm.
2: Ningambu tu fensi jetulimu ya kwegendereza gwo mchala gwo yuka mulangiti emuna jana kolele chechi ntutula banga chia wonyisa yandi badde munambe muwo. Mm. Amanyo buzibu bwo nolo echo bino byetufu nanti sanyu.
0: Mm.
2: Esanyu lisanyu sagwe libali lyo gwe nanyini lyo.
0: Mm.
2: So te libali abalala.
0: Mm.
2: Kati tolaga nnyo bo sanyu se era tolaga nnyo choli mara kufumi itirize sanyu lyenfunye lineta giso kubulira ka abantu.
0: Mm.
2: Kali lineta gisa ani gwe mbande kane gwe mbulira.
0: Mm.
2: Kubanga twalizo santi omuntu ba munsi nage mufumbu bana mwami ko bana mchalawo na bana bobuzala ne bakaddebo abantu abali abasatu abo.
0: Mm.
2: Bibali kuli kuluseke.
0: Mm.
2: Abazadde ababiri omchala na abana.
0: Mm.
2: Bibasuka.
0: Mm.
2: Kati wachibanga kyetagiso bakyagala kugaziwa kugaziwa soko. Mm. Ite kubano gera kulira birowoze byenjawulo.
0: Mm.
2: Kiche chikusanyusa lwaki olaga abantu nti ofunye lwaki tetukola kino mu mpola nga abantu tebamanyi.
0: Mm.
2: Bono manya akikukoledde bwe banamuleetera ku obulabi.
0: Mm.
2: Omwana wange gundi ankoledde kino oyo yakikoze gwe yepanka naye. Mm. Gwe bakuleka gwe bakiwadde ne balumba oli akikoze.
0: Mm.
2: Nga nabwo obulabi kati buli sanyu we libeera. Mm. Si lya bulungi.
0: Mm.
2: Libeere ku gwe nnyini lyo. Mm. Era osanyuke ne bwewebaza Katonda kyokka n'omala. Lwaki oyagala okulaga ensi? Kuba ensi eno nzibu. Omuntu akulaga nti nkwagala nnyo naye nga munda oyagala kwatika kusesema kuteke wali. Bantu batu kwenya. Na kukwenya laga nti nze woli wendigwa. Obula la sanyu senga ina chakwagala ko nenga tali musanyu lye lya ddala. Nolwekyo.
0: Mm.
2: Abafuna amasanyu mbasanyu kirako. Na isoka wesige Katonda okusanyu lyofunye.
0: Mm.
2: Topa kukanyukola bijaguze ebyo bya sanyu.
0: Mm.
2: Kubanga binzo kuvira mu bulabe. Gwe tulabanga ka abantu abasanyuka najjanga sanyu so mwana agera kufumbira alese ekirabo abantu basubira lutwa nabadde ku mbaga jyuta ode. Nabaka abayi bine bintu ebirete wakati waliwo system eyajja. Ekisinga ko bulungi buli asabise ekirabo mu kisumulu lengo omugole tanna kitunulako. Bantu basi bebintu ebichafu mbula mbila.
0: Mm. Abalala nebila bebio bilaba.
2: Mm.
0: Tebabi kwa sabagole. Babi teka wali. Ojano ito no teka wali. Yeah. Ocho, no teka wali.
2: Yeah.
0: No teka wali.
2: Kumanga muli mwe ebiliko obuchamu.
0: Mm.
2: Nga muli mwa gama atinakachi mukole.
0: Mm.
2: Ataba labali imba.
0: Mm.
2: Na kwa togu boxi watu na kusabiko gendo kusumula mungate muli chirimu.
0: Nga mulimu mugati.
2: Mulimu mugati ya guzo mugati obee vili na ajiteka muna
0: saka. Mze kumbaga yange walue ya mpa akagati kana akato na hake nkumye biti.
2: Allahu akbar.
0: Nyinga ya kasabise mchi boxi wechiti chinene.
2: Ochiraba katio ya wata kuagala.
0: Ila tu watu nyanga tusumula. Tukwate echi echi
2: tusumula. Ye mga mwesunga.
0: Oh kusanganga mulimu ipapula bini. Mwenja ipapula bini. twasanga mukagati
2: okiraba atena kagati afadhali ne abantu basanga mwidogo basanga mu buchafu kakati guruza nti buna bakusanyukide ko bululu babukuba banange ngonyo nenge kiri munda kati esanyu lino tetuleme kulyole sanyo kubanga abamuli bakola bubi ayene bota yole sanyo ere sanyu lyo sigala nalyo
0: ero ja kusigala
2: tunuro olabe chichi musanyu chempunye chintu chempunye chifana chanyi na chiko zisantia bweziba sente planning bwechiba chintu chikalu nacho chitunulire bweba matu kwangeyo soko ujiteka usirike ujirabeko bwato manyi jivuga siriko bwato manyi wetu odoze mwao kawo soko kakano genti why kansokenzi kakane kubanga buli amatalo gabimba gaba gayika buyisi so mugalika gakka wansi
0: ogendo gawugu mbidira
2: gakka wansi negateka kati soko oteke na wasanyuse tusuka kubumbuja kubanga bobumbujira mutumanyi birowozo byabwe ekirala tosalawo mu bwangu kiki kyogenda kukola
0: musanyu
2: musanyu tosalawo musanyu era nga butasalawo munaku mangu
0: teweyama
2: kubanga sitaano ono Katonda gwe yatuletera ku nsi kuno kubibiri abeera bobera musanyu abeerawo bwosala wayinza okusazaawo ensonga enfe ennyo newejjusa oba nonswala tosalawo mu bwangu okusanyu kenyo kwagalamu obugumiikiriza bannange soko ogumiikirize oba bakuwadde kintu nakikuwadde soko ofumiitirize ne lwaki akimpadde nakola ki imukama wange anjagadde nyampadde kino lwaki mubonaze gwakiwadde kivudde ku ki omala okufumiitiriza ye kati akimpadde nteekwambuulireko ku bannange benkola nabo bonna
0: bategeezebasanyufu
2: olaba so bwakikuwa noga nti akaffe kye
0: nsirisa
2: teri amanya ngukimanyi n'omutonzi wo n'oli yakikuwa nebigwa bakulaba oyina enjawulo gyofunye naye nga tebamanyi kubanga ebimbireeta empalana
0: essanyu lijja kuleeta empalana
2: lijja kuleeta empalana lijja kuleetera obuzibu lijja kufuula abantu abalogo bakukola ebikyamu
0: ate ndoza ne kano kankababulire hajati bw'olisanga abantu abaliwo essanyu nga ly'amaanyi nnyo weetoloozanga amaaso mu bantu abaliwo ojja kulaba nga waliwo abanakuwanidde
2: ekyo kituufu
0: gwe kigezeeko gwa mpuliriza olwaleero osanga abantu abali mu kujaguza bano gomesi ziyise bano otambuzanga bwotya amaaso ojagena okulaba nga waliwo abawagisa emikono
2: abatadde amatama emikono bagiwazisa engalo zinywere maama abakuba emimiro
0: bebabeera mu maama
2: maama tulabye nyabwe bwaba tulabye omulala tufudde tunaddawa ngaafunye ekyo tuna anaasalikako anaayogera kakati abantu b'ensi eno si bangu nnyo abangi baagala otulaba nga tuli mbizibu
0: kyekibasanyusa
2: anyumirwa ng'oli mbuzibu naye kamanya nti olinnyeeko eddaala naga kati abayina endowooza enfu bakusalira amagezi ga kukusuula wansi abalina ensaalwa esigala ebaluma era ne bakupulaningira era byonna gye bikkirira nga buli atasanyuse akwagaliza kibi
0: kituufu
2: wabukiri tasaba obusabi n'agamba nti singa ozimujjako si adateko zifuna kati essanyu lino tulyegendereze bw'oba olifunye soko osirike kiriza webaze Katonda kye nagambye kuba ye Katonda yabasazeewo olikuwa buli ebitujira ebisinga Katonda yabisalawo mugambe munaala wange ompadde essanyu naye nsaba onteeremu omukisa mu ssanyu lino era ondage ki ekyokukola
0: mwana asomye afunye omulimu omusava obuukabuuka olwala
2: asakutaalo omwana wange
0: nga waliwo abalina ne diguri bbiri awo
2: tebakunanga ku mulimu kati gw'owa oyo akaba akamutikira tewafuniddwa n'olowooza nti bajja kuba basanyufu tebakuyisa omulogo essaawa enti era oyo nabagamba oyo alina gy'ayitira owe lwaki yafunye wange alina masters aliwo lyakola onaga kaakati ebyo byonna abikutte nga mu kyama mwatu osinga
0: waliwo essanyu eririna okukwatibwa mu kyama n'essanyu lyosobola
2: okulagabanonaye
0: nga weepimidde nga weepimidde akonno nkakutte
2: lyolagako abantu teweemalaayo
0: Mwanyi yebaze bulungi nnyo bosombola bahajati
2: mujemulebe nukusabira obubi kubange duwazi abantu babi sabi vigambo babi ugira kakati wazibazi
0: natene bitu ukirira
2: wacho sombola abantu balagebo wazi zenye
0: bajiba labe
2: gosose otadeyo ato gamanti no okolachi akuba kusimu bambi seogere la kusimu kuredio bubumpulida jijeko kakati nzensaba busabi abantu abafunye sanyo webaze ekyokwebaza kikulu nnyo webaze Katonda bomala fumiitiriza labayo mukwano gwo kubeera iyo mikwano gantu ndi mukwano gwange wa mazima tubalina noganti ono ne bwamanya nti nfunye ekyasigala musanyufu ayine bayo n'abakwenya kwenya abo bututawaana
0: kubagamba kusanyulio
2: tutawaana bagamba kusanyulio kuti bagenda kuyamba bula banga toina ogo wesika bwere diyo mtu waga ntiba nene gwena line siga chino chankoze wane mtu okulabe emikwano mara kufuna kuita mbuzi olwadde ofiridwa evye bintu bitulaga nya abantu baffe kubanga omuntu alwadde ero manyanti kundi unambiriddeo bwofiro manyanti ahono mukwano gwange waddala kati bwofune sanyu fumiti dizula bidia gama kangende mula genti nsanyu se na ye mulukire la ini ene mmala kama gezi ufunye senti yanzi kankwe didu tukole tukule ni inga chaku wacho na chifu zinaize sita wange ya ina kusente zina na afuna mkwane kuna mga ntumi zinu sene zofunye gendo ulunde vye nyanja mabega yonga vya katandi kati na mugambe vye nyanja ni inga bulichidwa na mga azimbe vidiba msambu na abizimba ni ye bulichidwa vye nyanja vya mugambo kutekamu nge vye nyanja vye mte vifuna na kumere javiwa na abida mugamba pate na mutesa mwe vye nyanja vinji mvidiba obu tute wage jayo ya debu nabu mpaka senti rezafa ninguli ya chimukula kumusala kusente zizi gweo yakimanya luvanyuma
0: kyona yade yapangira
2: majesi yali yali ayagala kunkomya era namukomya kakati yesanyu lyolowooza nti gundi anjagala nnyo tusoka kukikakasa wakiri mubuze ko niba ni bwebuke nchanu ufuna ku gundi uyinza kukola ki omwebuze ko ngatamanyi kyoli wane made subiro gule mutuka gulabe ingasa
0: nsubiro mbemba gafunye yo busente bwange
2: ngule mutuka zimbe nyumba za bapangisa
0: era atakwagalizo jja kuulira ekirozo kya jjo kuleta
2: kati ekirozo jja kikumanya nti ononno kino kuba nokwebuza kusanyu nacho kikuwa amagezi nengo kibuzanga tewera ganti go kirina obo subira kumbe kikuli mu nsawozo yita ku bantu bobo kiba kyetaaga kusanyuka to kusanyuka ki vumba yimmere lwaki okola pati nene abo wakabagulire ku byotagula bulijjo
0: baba sambalieko
2: guloyo kabuzi bakoshe paka fumbi mbabo kyo gule kusoda na bikibwe mba mugira abayita eringa na ko butekawo niba nange tusanyukeko nafunye yesanyu unza no bitali babulira kyofunye upime kuba abana adamu bana bali mu nsi baffe tuli babinyo sabalali mekunteka mbabinyo nenga jejiri
0: banake bintu sibya
2: omuzadde ate bwofuna ngesanyo omuzadde naba ko kyakulabula omuzadde abazadde baba
0: nga muzadde
2: nagamba mwana ngozi funye togeza n'ogule motoka togeza n'okole duka mu town
0: mama mbade njagala kola kula eka moto ka tutambule konte
2: gendo ogule kibanja uzimbeke nyumba
0: omuzadde bulirwa kulabula
2: aba akuletedde era kyobote ko kola
0: kubanga yaba akusinga
2: kubanga gasende zinagenda kuingira muri mugwata kulangako kati nze salama ndi wanonga mandi nkuwadde duka kalibeli ye lyaji mtu bera zina mugasula na libera mu yadde dachi
0: era si kulabanga
2: kuba si subula kola byokola si bimanyi zenkuza sikola simanye bebe mwaka ati olinteka mutandi kokusena obunga ategwe mpaka no atepaye eri ategwe ibyo sibisobola kati mwefuna sente ngezo nyina kusoka kusirika twenza kunga anti koleduka nali tunda mundi obusento labwe bufa
0: bufa
2: kakati ebyo byonna okusanyuka webuze ku bantu abalina amagezi
0: omuzadde bwagana ekintu
2: omuzadde bwabaye alina kyakulabudde musanyulye eyo kireke mwana nge tokola pate mbuka kule pate mpite kumikwano jange tineda bonna abaziri na ulo za wazi kule na wazi pate sirika yiye chokola ate mpola sosi kwera bisa
0: aja tinkumuliza
2: kale sebo
0: tweyanza igomulunja uliriza tuchari mubude tugenda musawa ya feyo kubiri ya program tugunjuke tugunjukide musanyo mugunju funo kusanyuke sanyo lino litulete ebizibu bingi. Esanyo lino litulete ebigambo ebiyitirivu sekanja ko achiriza lieli rubaga abeba zizanya abagenti mwebale nnyo mwebalire ddala ekyo kugunjula fe abatali bagunjufu asekanja ko mugunjufu ankumanyi nnyo kwemanyidde katukomewo musawa ya fe eyo kubiri
8: ebyo kugunjuka okufuuka omugunjufu tebiggwaayo ebirala tubikuleetera musawa eyo kubiri eyo ebadde sawa esooka eya program tugunjuke wano ku Radio Buddu. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zirimu nane z'omutuntu, budde bwa gandaalo, webale kuuliriza Radio Buddu.

0: kulika yomu sawe soka kakana tuingi desawe yoku wili eyo kugunjuka mprogram tugunjuka wano Radio Hudu
1: tugenze musawa eyo kubiri omuliga Lord Fred Sebata adena kubulira kusanyu jeri inzo kukomia mwami na mugera
2: Chiu.
1: O mayoyo ye mnyuanyi uo mkumanyi
2: Uyu kakati Inzo ganti ya mazego be mchivia Kubanga Mwia uliriza Mwabanga badago vedera Ulu imba rwa Sebata
1: Buli chibade chimutuka ko chibade chiva musanyi
2: Chibade chiva musanyi Echibi Chetulina Tetumanyi kugera bintu witeka kukole mwa kakati seba tatari ya navi ayogera bikole mwa fateru wa sanyu kubanga sanyu tuba tituli tegede oba tituli gira ya gira nyiza witeka kukoma ayogete kuchigambo chenina kwe nkulu mwusanga nti urunaku sanyu urunaku urukulu ate Esanyu limazemu amakuru
1: lifusa amaziga
2: na maziga ngatika natuka amakuru gona ko lukuru gafude kuwanga uyizo kusanga ngo muntu uwongo bona bona esanyu alindi derivere mu lunako lukuru nenga lunako lukuru kiruragira esanyu libere ngate si cyakora seba tacha badda ayogera kokati kuwanga uyizo kusanga onza abantu mbaraba Urunaku urusingo kunyiza nzirwa idi. Siri njiza bakubandi bano bagenze okusala. Naye ataina kakwate kona
1: kwate.
2: Ataina kakwate ku idi. Ukuje ku kuogera ikigamo nti idi. Yebo ko kusinga ataina kakwate ku idi. Garoza ndi agenda okusanyuka. Kubanga nenga byasanyuka. Timulimu na bugunju funaka. Kubanga nze namugera okwetegekera idi nali badde ndowoozi oba ngamba nti gundi omusiraamu gundi kamuweerezeyo akasoda
1: akanywe
2: awo nja kuba nti ndi musanyu naye ate nze okuvuwa nengenda nekamirira omwenge nenkomawo ngaembwa njiyita

0: kulunaku
1: lwa bannange
0: olwaidi
1: kakati olwo esanyu mbandi tegera iramba tegera makulu galyo kakati kanzire ku lwaffe olusingo okwebugira abantu betu singo okwebugira lwa nowere bwenjogera nowere abawuliriza mukimanyi inaku zino mwaji nowere temukyayagala kukiwulira mwagala Christmas naye nga nowere ye yatandika era lwe lulimi lwa Christmas lwagira ki kakati ebikwatagana ne Christmas nga lunaku tutwala ennaku esukka mwana nga twetegekera ki sanyu yaki ya nowere kakati naye nga ate agenda okuyitiriza essanyu limalemu neesa nebya nowere n'enteekateeka ya nowere tamanyi gyetambulira kakati n'asalawo okukola essanyu eritali lya kigunjufu n'agula ebintu ate bw'abigula olumu ebimu n'abiriira eyo gy'asanyukidde nga n'awaka bennyini bayinza okuba nga ekyalibadde ekyessanyu ng'abantu bali wamu bali mu ssanyu nti ssanyu lya nowere essanyu lwa ebyo ebyo tebimukwatako waliwo abamu ne bagenda tiyetegekedde nowere tiyetegekedde ki n'agamba nti kakati lunaku lwakugu tulina n'ennaku bbiri lunaku lwakugula kino lunaku lwakugula kino kakati lwe basaze mutandika okugula ennyama ya nowere oli n'agenda bw'aba agiguze n'agigula bw'aba tagiguze n'agula akasammambiro n'atandika okunywa
0: nakatwala waka okakkana n'embwa n'ekabba
1: n'ekabba
0: oba abagezigezi
1: aba abagezigezi ate kabi kasinge n'akagaba omanyi omwebe gulina ekisa
0: bewalese waka beesunze kufuna kasanyu
1: kakati nga gwe ayinza n'okuddayo matumbi budde ng'embwa giyita ngwa kakati oyo ayagala okugamba nti eryessanyu tolaba nti eritali lya kigunjufu ate eritalina makulu
0: kituufu
1: kakati n'ovaawo n'osanga omuntu ng'agamba nti nze ensanyu siraba nsonga waliwo essanyu ly'oteekwa okwesigaliza
0: ngaliryoyayogedde
1: lwaki olowooza nti buli ssanyu ly'oteekwa okulyanika
0: era salifalida wano abagambi abagamba nti mwebale kusomesa era atodde salaamu n'agiweereza jati naawe n'akulamusaako
1: neeyanziza
0: naye n'agamba nti ku mulamu ogwo awagira hajati era muntu asooke yeebaze katonda we olwekyo kyafunye so si kuduma nga okuba bannessanyu kubanga abantu babi nnyo mbu ye kyova olaba mbu ye ali bulu nti nze kyova olaba oba ndi bulungi nkugamba ndi bubi kuba abantu ekyo kye baagala okuwulira buli kiseera tube
2: bagunjufukibi ate ng'oli bulungi naye teweeyogerako nnyo weesirikire
0: naye era abantu anti basinga kwagala kuwulira nti oli bubi
2: tobalaga ssanyu nati kuba ne katonda abikuwa abamunyibwa awulira ngaate oyanjulira nti ate ndi bubi ngaate oli bulungi
1: kakati awo era n'okumwebaza oba temwebaza
0: era ne matiya enabinoga agaye nti mu butuufu kituufu mu ssanyu kyali ssanyu ne tweteekamu omutima ogugamba nti lino essanyu lyentuuseeko si lyange si yenze asoose ekyamazima mulangira ekitutta tubuguumirira nnyo
1: naddala
0: nga waliwo ekitusanyusa aye ne twerabira nti wakati mu ssanyu
2: mulimu abanyiivu
0: matiyenabinogawagambyeinamugeragewaliwonono agambye nti ye saadi munakayiba
1: sadaadi
0: pulo emirembe endagwe age nti mwebale kutusomesa abamu tubadde tusanyuka ne tuyita ne we twandikomye
1: kakati ekigambo ekyo tubeebazizza abakulu abo abakubye essimu nti ekigambo ssanyu dungi naye mu ngeri oyo asobodde aki ati agaye nti vunnama wansi fe abatavunnama kigambo weekiri kufuna ekintu nga kikukuddeko bayisi gamba nti katonda wange gwe byonna
0: wakabonereko omusaalaba
1: kiwedde katonda wange gwe byonna kakati omaze okubigira ki
2: okubimukwasa
1: kati ekiddirira ogenda kumwebaza otya twalayo akasimu osabe ekitambiro kya misa Kulile liberty chari sanyu liyo. Atenga sanyu dongo ufu. Na ye echi kupapia. Nguringanga aina kwegamba avudemu. Nge mese avudemu chita. Kwa wamu mchitoru mu. Mese inzo kupuku utanira mchita edibi. Evita vyari. Evita.
0: Jeviri. Inji nyo.
1: Jeviri.
2: Edenze na vida vida nkange ye kagandi wajajawa.
1: Kati sicha. Jeviri.
2: Vida nga nsuju. Nienga biyo vya akula bulala.
1: Nsuju hati kila kwa gamba. Watu kigeda kuhange kita. Waliwe kita kibeda mune nevidomura bibiri.
0: Ne chitundu no kusuka ye. Vya mazi. Ne chita jula na kujula.
1: Ne chita jula na kujula.
2: Ngana choche abalida kuchirio. Ne chigeja weki.
0: Hii gende kochi wano ubabili moja kubiraba. Jakubisa ango msajia ineni ni milo yei.
1: Kita chigenda mwechi domora. Ni kisigalanga chicha ya gara. Ulidi. Kakati mesebo ya vera angomu. Nge soberuwa. Akadaka ni akabuamu. Akatule wano wefulumira. Katono. Kakati yao. Noro echi ubufune sanyu. Soko kakani. Soko uroze. Uwono malu kakana ngaja tiba atugamba. Ate nilio teke kukula. Biteke kenga biya kigunjufu. Kubanga. Waliwe chintu chetukula. Na guluzandi kubanga nsanyu senyu. Kakati. Umukadu na bata atugamba emivumba. Wawo tuogele emivumba. Wawo gele emivumba zizinyi nsanyu senyu. Toinache ogenda kukula msanyu iliofunye. Ikita banga huu. Sikipia. Kakati waliwo nekirala umuntu nasanyuka na ate esanyu lili mufiriza kubanga ayagala okukola ekyafaayo tugambe omwana asomye afunye gundi bachelor's degree nuno okukola pati nosigala ng'obanjibwa
0: ate n'omwana tannafuna
1: mu kyokka n'omwana tannafuna ye
2: ulire ensobi eyo
1: nosigala ng'obanjibwa
0: tweyanze nnyo mwami namugate yanze ge
1: kubanga oyagala bakulabe ndi omwana yafunye gundi bachelor's degree na yate bachelor's degree kalinganga kasumuru zako kuingiri ebyinjigirize kakati ate bwanafuna PhD uruno kolaji
0: tweyanze ge hajati
2: wanjise
0: naziwa garment webale ali Saudi Arabia
2: Saudi yo baba
0: agente tufu kwesigalize nge sanyu lyaffe abantu si barungi abantu babi wafatati nkunzije zewo
2: esebo oze wange nga unumwanyi na ze Asumani Kafero agambye buba tumbu dechateka kusande chibere chibengu
0: bebale
2: maugula bebale maugula radio budu wale ne mwanyi na ze Musayi Gwa Gulama uyo naibu ali agambye kwa alia uliriza alinze kugunjuka kakati banange esanyu lino lyoli basanyo goge mazima na yo manya abantu abasoko okwagala okufuna kusanyo lyo bakade baba mu simu ebali bebandi sose ne abantu bo wakwa ubanu bokoba kumala okufuna sanyo nokulimala hey laba bo wakaba no basanyo se kubanga ofunye sanyo ofunye sente nyingi soko lababo wakadala beba kabulungi omwana wanguli ya ine chitanda kwa asula yebu langiti jeyebika ye sana
0: mfaliso
2: weguli
0: abana basula bupi mbiyalo
2: ayo abana mbiyalo gobo tuka mbisenga bimu mchalo inzo kube
0: na baga taga tobu kude yade yo
2: uvo kati uvo ufunye sanyo sanyo ilisi
0: oyo mwiwe mwaka faliso kapia
2: nida mfunye sanyo kamalo kuteleza watu po waka kubabo wibagendo kusanyo kebi ya dalevi liyo chumi kuchinacha wa sanyo se
0: atoga nyurwe ne musanyo liyawe
2: atoga nyurwe musanyo liyawe kubaba waba kusavire mikise mirunji Allah na agazia kumanga teri chisinga esente zino zitufuna ya tutonda yazitekula mwe miteke satu omuteko ogusoka
0: ogwensimbi
2: ogwesente gwabantubo
0: bali kugusoka
2: abantu bo be bali kumusoka okusoka era mu abaina sente nozimalira iwalalanga abo wakabali abubi chichamu
0: baba mukuru namugera bakongere
2: ya
0: bakongere Abanengi nko ita tula tula bakuongere.
2: Ebyo boli kubifu. Kubango ja kuongeza bano ngatema wakaba tokusabinyere.
0: Kamukene.
2: Temuli muna chenyanja temuli muna chikakati ebyo noli basoka babo. Omutego ogwokubiri gubera gwa gonongwera bidemirabe. Ogwokusatu ne gubera nti owayo mukubo lya Katonda.
0: Ogwokubiri bagwe gwemikwano.
2: Tejinjo ngenda kulaba mu kitabo kyange mu. Njagula ba.
0: Tebuli ename mikwano tikwali wawo
2: ko. Apana, emiteko gino giri esatu bamu abe mikwano bagira mbana abasemba iyo kubangwezo ga mikwano gwe kamuweye 10 kamuweye kino. Nenge kisinga kuwayo ku lwa Katonda. Kakati gwe bobango osanyuse. Ofunye sanyu abe wakaye bakusanyukira ku kite. Kirikira awo. Buya gala okutegeza sibagala gwe kunguru bakulaga basanyuse ne munda bayine ekibanugu nabagamba azifuna atya yono yalwaki gwe bakuziza era mufefe nabakola bigono gwe bajeyo ebyo byonna temuli daba abantu babakwataka obenagamye tya oluseke fe baba bagabe mali yabafe yafe musilamu gwafudde bo bamwami omukyala agabana ne tata na gavana bwabao ne mama bwabao agavana
0: abazadde
2: kumaliyo kati abadiride bebana era no bali mwemteka abobu wala na abobu lenzi kwa mulenzi chafu no mwala si chafu
0: ata abana bali wansi babana bebali eno wansi dala
2: tewali wa abuli omwai no muteko gogo bawa tata ina kufuna bwezi ti mama ina kufuna bwati mchala ina kufuna bwati omwana omulenzi bwati no mwobu wala bwati ira kubana abalenze bolo omulenzi yafuna ekingi ku kumali yomzadde kuba iye mulenzi omuwala ne bamwe naye kyafuna kakati abantu bano bwe baba mu nsingo ofunye sanyu bawe iye birabo olekera lwaki obulira ensinko wu goyogero ofunye nenga gonyumiza gwafuna yafuna da ezizo zofunya zikubisamu emirundi 10
0: oli mukuyita abantu nga bwakusa akapichipichi abajaja akapya mje mulabe
2: kalilaba unoyi ategiza
0: mkwano ba oluya ya kampita viguze V8 unabona ampitira kapichi ehe bale ngachisa kunguru
2: ngachisa kunguru nenga laba toyina chokuzo mubulira che bantu bagula motoka za milioni meka bilioni nga ogama ti okoze kati ebintu na ganti yonna mivumba teli chipya chogenda kula kwani muno ganti nguze nyonyi abayini nyonyi zawe ezi personal je bali abasambi bompira batulagano bonna bayine nyonyi bayina biki ebintu babiri na munsimu kakati bwobo sanyuse soka wefeko webaze Katonda azikuwadde yoyo mwebalize ddala era mulage nti nsanyuse era omusaba kuteremu omukisa mu ekyo kyakusanyusiza nakyo atoka kana kubulira ekyokola kuba omutima gwo kakana ebirozo bijja nebikulaga topa kukanyo kukola na sitane buli lwobanga usanyuse noyagala okole byamangu sitane yakubeera ku lusegere
0: ebeera wawo kumpi
2: yoyo kugamba kula zino balumye gulowa ya open roof yita muba kuvugwe ngoli
0: oyinu samu
2: mutwe siyo ne kumanyenga bwokoze kino tewali bipya byonna mivumba bantu babikola kola da okusanyi koko kwera gate kulimu ola bintu si byangu nnyo kobe ebyo sija byogera nja kufisikula abantu emitima na ye aba sanyuka musanyuke nipuya yuri mburu uri nechi chigambo na ye
0: olwa chance nalwe gabasanyuka musanyuke kubanga obulamu bwa kisera
2: kati nobo obulamu bwogamba nti ati obusanyukire mwoko lenso bikuba bwa kisera nafyo temuli gwenzo koza nti bwa kisera ate eri abawanga dabawezeze emyaka 10 n'okusoba munsi mwebali kajebali kakati gobobo sanyuse soka webaze Katonda bomala laba ku bantu baba soka abomunju bamana abantu bomunju tubaleke kubakola ki kuba butabayetwala nga nsonga
0: kaveke gomba wano hajati tweyanze go mulunji awuliriza webale kubanga otugoberedde bulunji nnyo tugenda nno kuwumula mu katono nnyo wano tukomewo n'ekitundu ekirala namwe mujjo okuyitira naye nga simu yaffe ya WhatsApp nzigule 0752 98 85 eyo simu nzigule wetukomerawo ojja kubanga obubaka obusinga obungi tubusoma ate tutegere nawe choyina obe kirowozo choyina ku kigambo okusanyuka eriyo mugunjufu kutulekemu kutya obugunjufu bwaffe kankomewo
3: Tujagin mumaso nokukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala uwana mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke uwana ku radio buddu Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tubwa tukirensiyo na Eno ye radio buddu

zendi babule mezi basese babusiro abaso keba je nga bagoberera mpola mpola atenge chibinje cha muganzi rwaza mulimu kesa zeria singo butambala bugerere mulimu kokochi kabula nesa zeria mbaugula abyo mkwebye bibinja abyo sobolo kubera ngo yogira ke byalinge byangungu ebijjo kubera nga byangu ira masazanga singo esazanga bugerere esazanga mahogola aneyo inzogamba nti byayimwate kwebye bibinja abyo sobolo kubera ngo yogira konti mukasera kano ebiyinzo kubera ngate bikaluba muko kubawo singana kabulo inzogamba nti gega mukwaga masaza agata ina nyo byafayo amumpakeza masaga buganda niyo singana kabula ngachaza butambala na mukwata ne bakola amalili aga goal mukwe mu then single singa banabera bakoza amalili nessa zeria kochi chitegeza baje agenda ku points zijja kubera nya kochi baje agenda ku points zijja kubera biri then butambala singa banabera bakoza amalili nessa za area kabula lejo kubera nga basamba chitegeza nti kabula baje kubera nga bafunye yo ka kamaliro kawe kajja kubera kam butambala eno game je basoko okuzanya basinka na maugola ne bajikuba ne goal yali mukubwerero musambyo gubaita dasa ni mubiro jiyabatebera chitegeza singa bakwata amalili butambala baje kubera nga bagenze ku points zijja kubera nya atenge saze lya kabula nao baje kubera nga bafunye yo ka kabonero mumpaka eza masaza ga Buganda nga ezigezako okubera nga zitambula mu kasera kano nenga jitempira awo jisobodde okwena nga jitambude nenga buddu bakoze mega goal emukwe nesaza eria kya dondoba na buddu temugwa mmanyi atubagaliza olugendo olunji mutambule mpola n'obwegendereza atengera mugenda kuddamu kugenda kwawe mugenda kuchalire saza eria bwe kula lyo sobolo gamba nti wo tunulira mu mpaka eza masaza ga Buganda 22 mukaga nga zitambula mu kasera kano ebintu tebina kubera nga bibatambya bulonji ya dina kamu na kedagala game je basoko zanya buwekula ekya unyisano buwekula beba defending champion abasemba yokubera nga batu alempaka eza masaza ga Buganda 22 mwetan amujo club tevu baku ba single ku finals ne goal yale mukubwerere goal ya musambio gwata talemwa Alex aji yabatebera bwetyo buwekula ne batu ale chikopo chabwe kyasokera dala mumpaka eza masaza ga Buganda then beba defending champion iratu agenda okuja mumpaka ezomulundi guno nga tugambo sanga buwekula eja kubera nge kula record yezali mu kubera nge zikolebwe saza nilitwale bikopo bibiri ebyo mudiringana na yembera jibalimu bacha ino kubera nga te berwana ko nyo aliyasaze lya buwekula oba wasinkana cha dondo n'abakwata migazi ruzuru atenga wali waka then nogenda nochalire saze lya buvuma nayo nelikakanako nelikutimpula ne gole mukubwerere kitegeza nti buwekula obocha ina binji byone okubira nga wetereza mtu enzo obutabanenya nyo kuba binje byachuka mu saze lyo nga kogasa no obutendesi then nabasambya bamwa bali batambulirwa ke nsonga basu bulo kubera nga te batambula okuva ku saze lyo then banabuddu mugenda kuddamu kubera nga mugenda wali mu saza eria buwekula mukyalire saze lyo tulabe ensonga nga zijjo kubera nga te zibatambya naye nga esaze lya buddu gega mukwaga amasaza againe ebyafayo mu kikopo kino bucanga kitandikibwawo mwaka gwa biliena mmoju kila mtewe saze ya buddu chikopo chibaso kila dalo kubira nga batu wala gwali mwaka gwa biri kumina mkaga by then abasambi ngaba mkongo tia Robert bebali bakwasiga nyensonga ku saze ya buddu bali magana mega goal emu kwe muko faino ne saze ya gomba nga goal emu ya buddu msambi ogwaita mkongo tia Robert ye ya jiba tebira webage na mpenalties buddu bafuna penalties zali mkaga atenga gomba bafuna penalties zali tano wanji master Kalima era tugenda funa yondo zobude tukuchazo subulo tunyonyole songezo neje muamuja aha master Kalima abada tezgeza nti esaze lya buddu omusambi go baita mukongo tia Robert yabatebera goal mu finals ezabiri 10 na mukaga yo mukwabo abali bamusomesa era yamanyi na waje baje omusambi oyo agoita mukongo tia Robert bwetu buddu ne batole chikopo chawe chaso kiradala mu mpaka za masaga Buganda then biri abiri mugumo aba wangulanga bakwa buwe kula ko finals ne goals ali biri kubelele by then mu biri abiri mugumo buddu abaina ukaba samiga ba Bruno Bunyaga yogera ku musambi oyo agobaita
ayogera ku musambi ogwata kavuma Marvin abema mu kwa baba tebera golo then ibudu basi mbutola mwaka kwa bia bili mwena basi nkana chagwe kwa finals ndiba mutimpla utelev ne goli ya limu kuwerele goli ya musambi ogwata walaga Mike juyaba tebera

0: esawa wano ku Radio Buju. Esawa eriyemwe ya kaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza Radio Buju. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buju.
1: Okwekwatirira maaso kya bulabe kubanga engalo zaffe zino zitambulirako obukyafu bungi obuyinza okuleetera okulwala amaaso go. Amaaso galeke tugatataaganya. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju. Kati emyaka 25 nga fava kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Kali nywererawo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
2: Radio Buju, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Kata kifo olwo tokukusa mpoko magandaalo
3: olukusitapuliyakutulukatetuluzizikesi
0: kanukikadde owulire ku biyimba obumuza ebirowoozo by'obuyimba.

0: tetugoka batwe lije ko nenga tetugoka kati tujye kuse myaka 25 nga faba tunde waguru wazo
1: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
0: odidi ze gandalo
2: pokoma gandalo
0: odidi ze gandalo wano radio buddu.

0: wange beera bulungi akadde katukutte obadde owuliriza programu eggandaalo wano ku rediyo omuntu wa bulijjo rediyo buddu essaawa wano ku rediyo buddu essaawa ziri ssatu ez'ekiro budde bwakuwummulako webale kuwuliriza rediyo buddu batwelijjeko naye nga tetugooka batwelijjeko naye nga tetugooka kati tujja kuza emyaka 25 nga faba tudde waggulu waazo
1: rediyo buddu eno ye rediyo y'omuntu wa bulijjo
0: amawulire agasensuddwa ageekenenyezeddwa amawulire ageesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com rediyo y'omuntu wa bulijjo
2: ku ddakiika emu eyakayita ku ssaawa essatu wabale kubanga weekuumidde ku rediyo buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo kadde ka mawulire mu luganda nze Prosy Kabanda Nannyanze. Entiisa ebuutikidde abatuuze mu bitundu by'e Kabale mu muluka gw'ekibisi disitulikiti y'e Kalungu. Omwana bw'agudde mu ddaamu n'afiirayo era nga ne gye buli eno omulambo gwe tegunnakubwako kya mulubaale. Kalungi Martin katuwe by'e Kalungu.
3: Ne gye buli eno bakyali ku muyiggo nga bayambibwako baalubbira b'amazzi bakyagenda maaso n'okunoonya omulambo gwa mwana muwala eyabbidde mu ddaamu eno oluvannyuma lw'okugezaako okunoonya ekidomola kye ekirabika ng'amazzi gabadde gakitutte wabula teyasobodde kusimattuka n'agwa mu ddaamu eno. Omu ku batuuze Kamya Edward mu kwogerako ne Radio Buddu atunnyonnyodde byonna ebyabaddewo.
4: Omwana agudde mu ddaamu naye muvubuka ali myaka nga 16 abadde yazze kukyala wa maama we. Maama we ndowooza yamuzaala eyo saidize Bukomansimbi n'amulekayo kati najja n'afuna omusajja omulala wano e Kabale kano akabala ak'ekibisi. Omwana kati bwe yazze okukyala bw'agenze ku ddaamu okusena amazzi ekidomola kye ne kigenda kati n'ayagala awuge kati bw'atuuse mu kkubo n'alemererwa nakka wansi bw'asse wansi tazzeemu kulabika nakati bali awo balinze poliisi etuuseo nga teyina kyakkola ddaamu eri nnene kati bali mu kutegeka kulaba nga bafuna baalubbira ku munoonyi.
3: Wabula ne gye buli eno poliisi ng'eyambibwako baalubbira ko n'abatuuze bakyagenda mu maaso n'okunoonya omulambo gwa mwana muwala ono atemera mu gy'obukulu 16 kulaba nga guzuulibwa era gutwalibwe buziikibwe. Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
2: Omubaka akiikirira Kalungu East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu munnakibiina kya National Unity Platform Yusuf Junior Nkeretanye mwennyamivu olw'ebikolwa eby'okutyoboola obutonde bw'ensi ebisaanikidde disitulikiti y'e Kalungu ng'agamba nti bye biviiriddeko embeera y'obudde okukyukakyuka buli kadde. Mu kiseera kino abalimi bangi e Kalungu beekokkola omusana ogususse mu kitundu kyabwe era bangi ebirime byabwe naddala emmwanyi zikaze ekibatadde ku bonkenke obutagambika. Omubaka Nkeretanyi ategeezezza nti embeera ey'omusana ogususse e Kalungu evudde ku batuuze abasaanyizzaawo ebifo eby'entobazi okutema emiti n'ebirala era agamba nti singa embeera eno tekomezebwa mu Kalungu ekyeya kyolekedde okusaanyaawo ebirime byonna. Wabula agumizza bannakalungu n'ategeeza nti paalamenti yayisizza ssente ezigenda okubayambako naddala mu kufukirira nga bagenda kufuna ebyuma ebifukirira ebirime byabwe ebikozesa amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba.
5: Ayinaku zino gw'omusana gutusumbuye nnyo mu kitundu kyaffe era ng'abantu abasinga obuliawo abasimba naddala ekikeerezi ebintu byabwe bifiiridde mu nnimiro. Naye abantu baffe naddala b'e Kalungu mbagumya mabega wa paalamenti erina ssente zeyayisizza ziyewoze egenda kutuwaayo mu maaso awo ebyuma ebifukirira nga bikozesa sola mu Kalungu yonna bigenda kuba bibiri naye okusingira ddala nga biyambako abalimi b'emmwanyi. Ate era mu ngeri y'enjawulo n'abantu mbakubiriza okweyongera okusimba emiti n'okwewala okutaataaganya entobazi n'ebintu byonna ebirala ebikuuma obutonde bw'ensi tusobole okubeera nga tetubutaataaganya. Naye ate era tulina okujjukira mabega enkuba etonnye nga nnyingi ndowooza okuva mu mwezi gwa Gatonnya naye abantu baffe abamu oluusi baasimba kikeerezi tovolaba omusana gutawaanyizza nnyo ebintu byabwe. Kiki embakubiriza sizoni bw'etuuka abantu batandikirengawo okusimba.
2: Mabufu bwe bumu obo abalimi b'emmwanyi mu bitundu by'ebbendo bende eri Masaka bawanjagidde gavumenti eroze mu bwangu ku ngeri y'okutaasaamu ennimiro zaabwe ezitandise okukala olw'omusana ogwakanga gwe bagobye mu ggulo. Okuwanjaga kuno bakukoledde mu musomo ogwawomeddwamu omutwe Pearl Bank nga guno gubadde gubabangula ku ngeri y'okukuumamu ebirime byabwe mu kyeya kino. Gubadde ku kyalo kya Lutowaka mu maka ge yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Rengo George Mutabaazi. Bategeezezza nti mukadde kano gavumenti eringa eyabeerabira ng'ebirime byabwe bikaza olw'omusana omungi, eddagala effu erisuse ku katale k'eggwanga ate nga ligula buwanana.
6: Azime kisera ky'omusana kituyisa bubi kubanga omusana gwakira emyezi ebiri n'ekitundu emmwanyi zaffe tezisobola kugumiikiriza, ne weesanga ng'emmwanyi zonna ziweddeko, ekimuli ne kikola kakobe.
7: Abantu baagala okulima naye tebalina nkuba. Balima nnyo, linalima yiika ataano n'omusanga, omusana gwakidde omwezi gumu ne gutta yiika ana, n'asigazamu mmwanyi za yiika kkumi zokka ng'ate alina yiika ataano. Awo we nsabira gavumenti ebeere ya kisa etusembereze enteekateeka zino kumpi eno, kubanga ebintu bino gye biri mu gavumenti bibaddeyo kuva dda, naye abantu abalina bitutuusaako tebabitutuusaako. Ssente bwe zifuluma bazirireyo mu ntebe eyo gye beewuubira.
8: Lwa mbeera ya budde nga bw'ogirabe ono weeriwo, okubulwa amazzi, okulwa ebigimusa, ddaladaladala, obuwuka butubonyaabonya nnyo. So mwami George Mutabaazi tumwebaza okulabika nti ajja tufuna omusomo nga guno.
2: Deo Semanda mukise w'omuluka gw'ekyawagonya ku ggombolola y'e Rwenge era nga mulimi ategeezezza nti emisomo nga gino bagyetaaga okulaba nga bakuuma ebirime byabwe naddala mu budde buno obw'omusana. Ate bo abalimi okuva e Rakai nga bakulembeddwamu Paulo Sango, ab'ebukomansimbi nga bakulembeddwamu Steven Kironde n'abalala bakiikidde gavumenti ensingo olw'okulemererwa okubatuukako wansi gye bawangaalira okuwulira ebibasoomooza.
9: Zisango Paulo mvudira akai mugombola irwa magwa omuluka kibuuka ekyalo Kamese, kubanga ensi ye wafiira akai nkalu nnyo n'amazzi agaliyo mafuuga amunnyo bwogazuula kati butu funo omusomo nga guno.
10: Inya Kalonde Steven Kimbowa mbabukomansimbi kitanda bukomansimbi, omusana gwakira ddala ne gavumenti eno bebange tukwatiddeko ne tukakana ne kakana wansi kufe ddala abalimi butereevu netadda eri mu ofiisi kubaana ba minisita bo wagu nekirya kubanga ba mwami Mutabaazi bano kiba kitukoledde nnyo.
2: Bw'abadde abangula abalimi bano eyaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo George Mutabaazi ategeezezza nti gavumenti yagunjawo enkola nnyingi okuyambako okusitula abalimi era n'abajjukiza okuzettanira nga bwe balowooza ne ku ky'okwongera omutindo ku ebyo bye bakola.
11: Buli muntu alina ennimiro ye, genda olete emmwanyizo kiro z'ekikumi tufune bwe tuzaanika nga tumaze ozinaazi nga miwufu, okkirize olwewo tukole ekibiina kuba mu birina tugende ekibiina kino. Oyagala miliyoni kkumi kutwala baana bo ku ssomero oba kugenda kuwasa mukazi wo weland good, naye emmwanyizo tozitunda walala zireete bali abanyankole kye batusinga mwe kye mutakola. Sigenda kufumita kiti mu kamwa kubiteekamu magezi, nze kankuwa amazzi otunde ebimwanyi ebyo kyoyagala. Fa abatono abaana abakkiriza nga tusobola okudayingira emwanyi ewambazira n'emulange nga tunoga emwanyi ezengedde naffe tujja kutuuka twefune levo yaffe.
2: Kinajjukirwa nti ennaku ntono eziyise Paalamenti yayisa ekiteeso ekikkiriza gavumenti ya Uganda okwewola ensimbi obuwumbi 7 n'obukadde 37 okuva mu bbanka ya UK Export Finance and City Bank nga zino za kuyambako abalimi okufukirira ebirime byabwe naddala mu budde obw'ekyeya mu nteekateeka eyatuumibwa Solar Powered Irrigation System.